0: kabo na di nitine na jibrila bukari mamam alfa tanko
1: yanzu utruku na rukanu moroboro weibar harbar koke na rukusu inna suba bama noko iko gonu wakti na kama talata inu labret loo kontontun iban kamnoa sena luka dendikine inna gorobine ikwe maramate tajudina imoru bukarise anukomoro na konseina para kumerida wakame insinti inu labatila kabuyo na fratente inu labatila ifa ahantum nsara jirudubi nka na warankaki nidu noruka iba wa ibenega no akuna wintontonibungu noruka ndongo ba doani yomaka na jiridu kuna milia zon ya ku na waku kininkano dia tontonme takwe miliazon iga na wetaki kinniye rut de peche do kamme inkukuna ka gonu harme kan nan niaza kan ba insa fuzi no kan gona gere gere ba kulpa ibono le kat verite wi la wati la bon hantum rut de peche amu insa inso senni bon gomnan sigisi fu kan gona gere fuzi no akulpa bambo bonu para ku investe do kamme fazek un do kamme imbe no ya totuma nyeno tidian fu kwe ko gunna putidian le meye nye hantum boron lakar kanyobun belemon ganna yoka lakar tuno kwe ko gonu makin zuruki te kawro bene ganna wunker modo khamme imbe zama heka gonu bene ganna okuna refugee indo khamena nkwe ko barono bor dubu waranka kiniga fbf bene win igarabere na ka kin kula naru ka bol ke win awun mojine kwe de na sara girubin kan na waranka kinigu kaka na sara girubin kan na waranka kinido awun bol kan gonu ko kari ko kolu na ke anigina japatan win lawati lan yin hantum na sara girubin kan na waranka kinidu awun back wunseni wakati yo kan basinti correction yo nasa o kan baki wo kan du lawrata da ana kulpa illamba miziki wun gingar kan kinwa ibene gano kuna nasara girubin kan na waranka kinidu awun awun doniya wan wan yo yaka susubani bene ganna kuna wo kan nan wun paro nan kasiman na lakar tunyo de bine hon yana ki sabu nguro bene ganna kuna refugee indo kamena ntake bordubu waranka kiniga bon ko karika bene gonu ko te binidi ngonu ko be bene l'informateur win la wati la nyihantum siyasa igwarawo UPR naruka ibso bwe borum ngonu ku kamedan kerese rut de peche ini kubiri na ka gonu armee do khamme gomnansi na niyaza ka ba insa fuzi no khan gonu inmedi ba kulpa ibono bwe do win har kusuan wani foyo mborinka chef d'entreprise yona tikidali o kante mukuferu nazetere nansama saraka maten libru win la wati la nyihantum gibri waranzana kai win ganna kwete romiad wadayi ate zama tutuma gonu ku be ase kamu na kokari ka gonu kote zama tutuma dika kimi bene bakwe mojine sidi awu igbera ananiaza kumobiri ka bate anukoborona gosi win haraka wan wan yo mojine ko indo kamme para ku win meri awu konseo kanga aketa judin imor bukari azan hunde ikwe marhamata ase decentralization win senni safa win no wan wan wan yo babeni donali kana wakati yo farani win harku siyo ba delege yo monnan gisi ngoido yo le matinal win lawatilanyi khantum londru ganna azansika bene gonu kote kutonu wal kariya kuna mwajine kwe gonu kote na gubam madendeni na kutonu bak nasara jirubinka na warankaki nido awin ferigi wanu wanyo wukandu na wukanzam awin ferigi mba anono batroi khandu idunteo awin jibri waranka kini igante para kumwin meri wun konseye kanga aketa yudini imor bukari azan hundi ikwe marahamata ase bol kariyo indo khame ibara beri ka kimkula naruka bol kariyo mwajine kwe wibene gano kuna FBF na bol kan gonu ko kari bene ganna nasara jirubin kan na waranka kinigu kaka na nasara jirubin kan na waranka kinido na kiani gina imbeni inu lawatila kawyo na labu sol win lawatila ifo nye khantum rut de peche inu kukubiri na ka gonu armedo khame anwen hinsa yo win seni na mwajine kweyo nsintiko nasara jirubin kan na waranka kinido anwen baki kakie bukhinzo okwe anwen ferigi wanu waniyo delikwe ba batron du iyente anwen jibri yakunte ba mebabe gwedo kanya gonu hakina labari gweterio margu ko biyo tontoni sida ninse anu koboro na ba menwin haki uroka sine do kame nadu kamu wajine kuyo do kame tajudin imoru bukari bada kuhin konseye fona hazan hunde bi baro na kaa kukari tutuma note siyasa mwajine kuyo do kame nye tunote inzi nombine abara nye nze otulukuna kunu mwara borum wei baro harbaro koke narkusu otalatao labari tila osi waso nose insuni kabisa naya sad naba nye na yugunu kumware ba me kulpaise dea kusuba larubana
0: Jibrila Bukari Mama Alfa Tanko Nana la barite le kabuno seya Nadem dikine
2: Vous écoutez Fraternité FM Retenit FM, le dynamisme d'une équipe jeune à
3: J'aime mon pays, le Bénin. Tout est bien. Nous sommes vraiment bien. On est passé du changement à la refondation. Et aujourd'hui, on soutient.

Mbabi si amia pse dumari. O tindara ko tundara mo ura ko moje ki si ko ko egun si wa. Yo ma dara ni gbogbo ojo aye wa ni oni buru fun wa o. Ni buru fun mi ko ni buru fun ina te ngbo mi e si amia se dumari. Mo fasiko iki won Alhaji wa Yemi Ibrahim sila kin o be ni oyibo awon ti won ta awon oja pepepe ni eleyi kin so yin wole po ani wa gbagbe won Falaju Joseph Nobilese atiem ni depo e kwati le yan won eto wa o Oluwa oke oke lowo wa fun ni gbe e ma tesiwaju ni eni reyin e ba mi se mi ase idumale ni agbara Olorun oba loke ati eyin ati awa na baba mo se do to ma won tinjo lokan oko ya kami lo be dudun e pojo meta e si ku ijo e mo je bata oja Laji Belo Jafaru wa son la kole yan la ni won si ruga ba ki won pelu awon idile Isaac le Marshal Mari Mari. Encore du doux, on a bien du doux. Papa Daris, et Cabo. Amour, là, tu sais, à Béouin. Alors là, à qui on.

Sabi Jamiu Akinyo. Ani wa gbagbe Sabi Latifu ni kakikoka. Baba wa kwimo se de pola kimo. Akeni mo François. Oloro ku bambam. Ile itura ti amosi. Ope Oluwa ni metiru akimo. Bi ba tin lori ajo duro ni be. Ki agbara de ki mu awon to da ki ja awon je to da me ran awon ara igbe. Pelu to yin owulo ni Ope Oluwa lohun ni beteru. Ebi ri Ope Oluwa. Ah, igbadun be nbe. Oloro ku akimo akeni mo François akinyo.

akiwọn gugu awọn yin awọn ti won gba sa wa laroge akiwọn alagba baba iko aju fun tun da senu akiyo ani wa gbagbe iya wa tun lalase alajo oselu akiwọn pe won pasiko yi ni ilu ikemo lohun ani wa gbagbe gugu awọn ti amọ si egbe asa dapọ mola akiwọn alawa ki o owo lu ese njo gbogbo awon omo egbe asadapomola kiyin o

mo ya wa ni kala gbelon wa ki wa unu olumun yin akimo alaja liyeri motu akimo ni adugo kala gbelon akibo gbo awon ti oro mo patapata ijo ani wa won gilo ti amo si omega akimo silvestre biawo akojo meta akiyawa.

ni baba do nyu a filu ko mo jade aki mo yawo tola tola titilope aki o ye aki pe ku agbadun awon eto wa yawo le ya lata eku asiku yi ojo